0: plan mo ba kwete ma kamile chilwele cha chidi chwode omundu jombulale udu terle yeila yo chawidi chakutenda roni chibleba ujomanja nikuti yakuna bagwaga bane mule mungori mu bakuna bendaga mwe meri okapena yakudia ngori la chidi jumoneshi mundu kila okapena judimyari myari pe wao badi pele pangori pa anaba mpele mundu yakudi gorejo judunku wenda ile shindu yo o meri o chakude chidi chwore Patika kutenda mwene mwendi mpeleshi yele shindui. Kumwene karoni kwe jula yoniku ya kumjonji sheria ondo nukumala umi wakwe. Udu mwele kegala meri gala. Nukuruka shalo nguwa sijangu. Telena abadizi yele ya tuaji gadi ilele lojino kusha walelo alamisi na hapano. Uwe watu diwa ndo kwe uomberi ya wandu laia. Mpukuri imba roni isha vidi roni isha kutenda naga pelepa ngoriji gidi juoneshi. Shalongwa shinjangu na gamundu jojugwile pamota uwete kapaseti udipepa la bujinga jukuvumula okapena nga jukutenganika wawojo wadi okumbombola jojila mundu jila nga nambula kapaseti jila chale ya kugombila chila chintu she kulungwa mate unchigula kapaseti jukumbula joleju nijuchuwa jojujo nshira roni ipoteri yako ipashilupa ako njiga ni kapaseti jinipa ako shipatala niwele kwa kwete Matalaga kuti kundinganya jule mundu juu. Nini longwa jangu, mune moto ka mundi mbele shonde, ngani nkamula sitini cha shidi shoresha nkologu. Matiga kwe, ugwena udu mwele, yukuna wanika utingu orijila pa ujumanja jidi nkoneka, ugwevi nga ukuna dimanyidila kutini jimuapi hindi roni chichi koneka. Nijema angaji wakuna gamba kudiponia, fune kuinewe kukuti roni, na katika dile moto kamu akala mile. Ni jile abadi chetuaji gadile lelo jino kutenda asante je kulungwa orope wadi nkupika nila abadi ria tuwe ria chumbori jemandu nilaya na hapa no shalongwa shijangu unembite mpaka uini
1: iya asante shumwene mpaka pa programa jine kumwa shijetu ospe programa jetu jukubele hapa no mpaka chijuma chashukweka
2: Sambiki, number one, demo ADC, I'm going to come up with you. Kumusambiki.

akatambula ajawo akwete malainga gamanya kwenda kwenda ngangaonekana gani matumbi atakatambula nijigere na mwana wandu atambula na ganisi akakamalayo kuti ana malayo vane tachinokota kwabishinje kuwenda njete vane chashimba meze vane chachinokota pachinjuko ala muzeo ne kusambula na ngasambula na kamala ainga diwa kamanyi ambo jamana na kamanyi ushimbi shimbi sidi chindu shakola kwa na fiara shini kwa rente idawe shime na tosh na ije tu kutu jenchele nyimbo siya mitondo.

0: gan zit pa shao. Si o kwenda le zia, le le jino tron kwenda pa maskun cheshe mwese ono wagosto. Wanza na uta tunchaka chato shmile vintesesh. Kupika na kwa mwane, chamati, kadipu.
1: Dai, janga nisietu. Ngani, siya kulekanga na lekanga na.

0: okunutila mezi pakuti tukadipaga mbiya siye jinji pere ikombolise nga tukatila mezi majumba mwetu
1: ngunjiti shiziyabe zinyi lini yetu kutenda kunyumbako ngukungulu kanivanishi wangu kutenga na baga ngandila mezi
0: yambo na vizinya nesile zubudia vashiziza tuwa kungulu shenda ujine
1: asanta vizinya.

0: watu tusa analukwa iprovinsi ya Vazambezia. Shasha Mwipoma Seiha Pili.
1: Kinipeni wa Zit Bernard Cesar. Muselu ola onipanya mohakalalani wona wigwa yaka dhotuli na natepasa wona okoi mohawa wi yanakalaiwa nikone nupoleka yu omelo nakane dhuwa avinyaka wato nisiliuke ni ipula entaum mtiko enda inapakiwe narmani makankara dhala inapakiwe o na makura narmano to makansha enamu kanna enenero awi omelo elukuluko ena kale dhala narmano omuroto elukuluko ena kale dhala vavala namutuwa anerke mwore wili heria pama narmano mteko dhe narmani viashe dhe ni ituiki na kurene enta umupo elola urimupo elu wa pama talvezi natunaho ni vote ya we ya kanda iwa nkwela iwa awi mteko dhe nkwela pekwa omelo namu heni namu tamalela sa derima kuvela zinto kona terimi mulekela wona yuwa opia wa nehe etaku ya Freddy Freddy narmanu shiki kwa wode ne da doni tepo oni tutusa doni tepo oni tutusa wona yuwa hiyano hina warina nroro melo ne pariparene ya we halo pia muna nakani ha entao wamiteko enda inapakiwe nereka mbano na mkanakana nroromelo na mkanakana kanyero awi na hantekaini enampatua elani ila mashela.
0: Arimoha analokwe provinsi ya Vazambezia na kumavachuapo Nusha Rodriguez.
2: Okatula ni hala ukumheri hapare cho kopela. Ministra omiteko cho finansash Carla Louvera ukumamelo mpaka nroto ihina chonto njira presidenti onlapuri huu na arwa upanka mpanta mkutano wonduniani onetania Infra for Africa unuhala unko macheria Dar es Salaam ilapo yo Tanzania. Mwe mkurani ho Monter Bonifacio.
3: Ministra a finanza Carla Louvera anamwemi la presidenti ailapo ya Mosambiki omalo ni omroto vamutukuma nunu onawihasa washa ashira muhaku wa ovarila miteko sa utipela ikaruma sa telekomunikasyonj mu Afrika unayawerela o Dar es Salaam elapo ya Tanzania. Vamutukuma nunu ola enahala okalavo vamosa atu enapira makira muloko owa meli a ilapo sa Afrika ni ilapo sikina. Nimuhia ka ministra na wihasa finansa nikuru na uemela elapo ya Mosambiki mwokala moto ministru a communications ni transformation digital na mweme la ailapo ya Mosambiki o Tanzania ni atu akina mwa atu enahala ukhalava mthukuma nunu ola ti astoko ene a ikuvernu a miteko sina wehasa okavihera ilapo ni muhaku ni akina enahala ovanyi hana sa okwelea okavihera ilapo sa Afrika wisi tukue ombari wa miteko sa telecommunications. Ikurusa utipeliwa ikaruma sinawehasa telecommunications sinakavihirwa ni ebankwe toko ene ya Mwafrika enawehasa utukua wa ilapo eyotiyo Banko Afrikanu de Desenvolvimentum. Okumela eyaka ya 2016 kula eyaka onakala mutukumano si ola wa uweha mota ilapo sa Afrika sinavaraya miteko sa utukula miteko sa telecommunications. Ministro na uhasa finansa wa Tanzania, Kamis Omar, osuli hawi, sote ne sokuwa nila, wimutukumano oyo uwereye, o Centro de Conferencias, Mwalimu Julius Kambaragi Nyerere, estate ya Odar Islam, akumihendro ehali ela Monteir Bonifasi.
2: Yari hapari ya tonka huira ministra omite kocho finansas, Carla Louvera, ukuma melo mpaka nroto, na antonira presidente onlaponi huu, hina wongkutano wonduniani unetania Infra for Africa unuhala unko macheria u Dar es Salaam. Ihapari chomatikelio ompira. Ekipa cho basketball chashitiana ne chashilopwana uniasa mwakola unantano poti uhipanka mpanta masintano ompira nchoko wachulu uwela pwehu anuhala uvarnachia unampula. Januário Eduardo.

wa mistama ne o tene o lo hintima ke la opanya no hawa yorera e no hawa ilua yo wakani pahi no tremulela ii siso murima paka opia ni huko nanyo ni huko na erisiki anyo eparaka anyo wayele otene kumalaka ya winyo ni halela mikarikari paura nikuwa njeredezo ora yo hiyo roa huriani hapari ina antena nasional roa nisipo enla na Mr. Ama awene uwani umayaya ona kala portu distritu musaya provinsi ya Wampula pia umuhinama 90.3 MHz FM katula

0: Ashitiana, nohola tulani okale lampanda. Oniasa no, nini wihane mwaha wa mota warumela, msuru kuna vahiwa, msuru kuna panya, na veto naratila mapuro yao ni kala humo. Newe, siripiro so hiyana hiyana, seyo nira hunimiwe mai ola, Stella, nchekun la huno, ani ande het lihere. Nina mukohan, oni ande lihere, nina mukohan to mai.
1: Mion silanaka, Estela, dos Santos Silvestre Orlando.
0: Ahe. Nini maka seya, sa mota warumela sa seyo na panyahu, kala musuruku, nariso oja.
1: Ahe.
0: Oni mai. So kala ijumbusi seye sa kunya, si kala ijumbusi sa namawani. Marapi helo. Ejula ele na para muteko.
1: Mutoko toko mama. Kurka kala gina entu tumali hat ejumbusi ye kunya yo ewe sanita ho.
0: Ha.
1: Yare ne ojela mulopa no we ha we ela tiele. I come to me, nehe, andi, I lishivia, hen, e chura, enna kumatoni peru ye. Otikani haele, umhela marea finu mwemwe, esakwa adada. Chiki. Hen, hera tetutumala. Nuwe presi, e chura hengastaru wa msuruku hentum. Kwa hengastaru msuruku, wa mnyakaru vale, Yele to enna tikila winka male mpanu mukaza dibanyu mam. Enna tikila to.
0: Wanonte rimi yi ha. Kolela ka ikiumpusi ba winri ni puruno kwele asha watu otene. Mna mwiwa. Oti ka welo vekela kasa dibanyu oti. Akala sima yale anarushu watu ni hina hiya umasi. Yo kwele asha sha wera notisheni baba. Masale mku uhia basheni ne onrike ne dampal teni onera no sai.
1: Ya, mto mika ya wiyo. Mimi mtandrewe ne hii hali. Etu mpusi yeyo, numpodo kala wohi kala umahi. Oondo onyada. Mbeni etu mpusi yeyo la samma wane seya. Mchunore hera wovela o, etu ura yeyo kusha wichela wovela o haa. Oni ohini nka onyala. Mawani yale hikande dame olelo hava. Sao ari achuva kane ne hikande ni balde seyo. So kwea nina kwe hiru wanaru seya sama kura iya senti itale onna panya.
0: Sindi
1: nina ituma sarava onna panya.
0: Sinlipa asha seyo.
1: Sinlipa tate sinlipa. Otuma ele moha omutuma kanika moha. Mahu ya wati kitera okaza dibanyu olimparu omali hao. Okushakazi mahalo ya wahelao. Ulihe ya muru. Kuruke mama, onyala ni ohawa. Itu sovirikana.
0: Sovirikana.
1: Vano hiyo, achu hiyo. No, kwe sharada, ohawa ni onyala.
0: Ni onyala.
1: Antoko miyo kiroo kala no. Ulu, ni opara ovela mkintale mwanyu. Ebre zizu kala riku.
0: Kwele ai, ni musuru kuyole mtumba hiwa ye. Ni musuru kuyole ompanya ye mwecheka na koso. Utumipalta.
1: Ya.
0: Mama kanika.
1: Mbelo adada.
0: Lava.
1: Oniyo kati kumulopa nono orumao. Yo manene vaate mwamu tiana. Waton suwela wimi kere ya mwore. Vano eore gina tu nina nanari hatu. Icho sote sene nahira na mani. Kuna muno weha wono orienta. E presizu orienta riki. Wila va kuveliwe wa sana. Kuveliwe wa sana. Kaya epilate la herabihe nye sana. Niha hiereke sote sene tuana mani. Nakala yocha ili. Inna kala uja siti tanchunaya we ape nye mae. Hane unu kala namute.

0: Production.
1: Maniwiriana, e programa ya mtiana enihikuna nolelo enkote lava. Mulukuti ole amahala, na mkumanela mwikwa hasikina. Ya rehereriwe ni Maria Fazenda, okumelela uprovincia yoniasa. Moni.